0: and that thing bene. We are tomb or no cover him of here. And under one one see tom. Where I see no fear about it, I ever moho. But in our toilet, we will. They then go out, we've been out of more. The only other son of Nore are near where I go in there. Now, the learning young Victor of Coda Gordion. Now, I found the new person on a door to open it. Blow if you're not here in cotton. When I let them go over that truck, I see when you do pleasure to me. I see we are doing it in the day or day and the bomb out zero more.
1: Nya gbede esi no gbede lobo yonro kho esa fi pon gbede ya kan 01 52 52 67 67 asieto le sian lo kan ne asienele mi na ko wa lo kan 01 90 77 05 05 lo kho esa fi danta me me chekari do nu mi alo
2: ay gudo ko bakato wi o ko e da won jo na ken tegu
1: nko mi ton si to
2: na ya tene gba gasi ton si dasu
1: si vite
2: si dasu won ki si kame
1: dasu
2: won ki si kame
1: won ki si kame ton
2: e ne
1: do gbenu ye meiro dasu da da pla meto le bi si senu mi
2: e gbenu e
1: mhm
2: o ko e mo do ko mi na ko o nu de ile so ile ile mi le nda si ni ma o wa
1: mhm
2: Ndio we are sure I don't have to ask it all the time. I'm very just as your mama's your island body. Well, I'm not coming me where so I've been adjusted to my solo and I let you remember my boy.
1: Hey, young.
2: We're not sure we do, but we are sure and I do have what we are from my dog and I follow with you.
1: And I too?
2: Yeah, you're not talking with
1: you.
2: No, need to tell you, but with the motor.
1: Hey, young.
2: Be more, you've been on it.
1: Ena tenu mi asin we ri kan me don mi do gbenu ye me do agon li gbeji don bo do gbe mi ton si ole bi sese na jino madame dajo da gbe ya mi seran se gbe ton mo do nu wa le nkan ton ji adorun mi asin me chekadi
3: hello bonjour
1: bonjour nkan mi ton asin no
3: nayin ne we ni ne mo yin la ni a hosu gbeta kala mi
1: a hosu gbeta nle di bonu ho mo koton asomiton vlafo mi kan fana mi le amen e ina asomiton wa bo adun mo koton mi ne mi kan e ho mo koton bo
3: den yi ma o divia nhe na do akon ki pana mo na yun e mo mouse un blood mo vie ne on si tana yura yen sun po wa gbe sun wa
1: hodo mi le ten wa mi le ten amen
3: e o choba choba no di do gbe ne si o eno ton do ati mo ma wa pa e de bi on e ton da sinu ma bo ma o ka gbe ni e le so mo nu bi o e no pon do nu kon nu ma o a ni tepon bo ira ti fun bo do ho he nyani gbe me bo e na kon plan ni e de le kwa
1: an va o pere me do na jiro mo koton e na du kan desu bo ka do ko mesi e na du
3: kan weze u ta won amo
1: ayi dena ideu eyan ena tere mi sin haime mi yoro mi sin nei bonai asito do poro 52 ti dondo isakio e tosas memo ra khogbe o ina do lu ni pon egbe me khogbe wa ton ina le kakabo ren donu me chekadi
4: aro todi
1: wei uno ka bagladi
4: uno bagladi aro fon
1: ja jago
4: Ajebodua.
1: Kone.
4: Wa ne, temo ute di doto. era ma ti ton e bo dran fiye mo de pepe era don re mi do ro to ma era dran ti ton mi do ro to
1: vle ke se mo a
4: adon na sin ga ma don re mo adon re do mi do do no ko ya ton le go yo da re go ma o ji no ti tan le do no ti tan le do ro yo ro ko ti ji ro e do ku do ho do e no jo ro mo ga ji bo mi no mo bo ya da ti re bo a ni o ji o me di o do fe ni da o so ra mo fi bo ro ji e do mo giri
1: Jajago. Come to see
5: you. I'm going to put my address on the bag.
1: Me, you.
5: Oh, you know, so generally. So long, so a boomer team. Here can I buy bone? And I know then I have a lot to keep Korea when I hold on ego. When I hold on a couple of hours, they hold on high. Why don't I do bring me? There's some moment, they found the way, and they don't wear me. So I need the way. I don't wear what I got when I found who went on. On yon vi yo diye do kamba dosu. E la kwenye. E po mede, po mede. E la fa ho mede bo. E la wabwe na do ho to e dime, dime. E la isu. E le nou, e ma yon problem di. Ma yon problem di ve kwi. Ti zi akay to la ma ho. E gag bomo di. Ho asu kakwa na to. Wa mo ho. Wa di vi. E ma yon wè. Ve ma kwenye. A la wivu lo se ma hen gbele. So lo wè yon do be a ma wo de mwena yon. Me le wè non ne mi to. Mo jawe non wai to. O kwenye ko ma wo se asu. Ndo ma wo juka.
1: Enan cher misin khaimwe mi yoro mi sine asino mine seto de pour second joy de donu mi aseto me chekari
6: allo barotre
1: nkan ko jebi o
6: we mi to glassman
1: mi
6: ko ga ya
1: mi se zonu gba gbo gbo mi ton pere allo mi ko chibi
6: eyan eyan mo
1: nzo mi ma kon de kon fe yen vla foaji
6: ah e potesia
1: nzo mi
6: mi ko ga ya
1: nko mi ton
6: eno yo mi do benu ni ke sinwe fi afiko
1: a egbe won ri je re we wa ba jure mi taun
6: mi no do to mi 24 si 24 si
1: nka ko tan bi o da kan ri
6: e mi do gbe mi taun o mi bo ku do ho
1: ho e ku no
6: me do ku do nko le bi o do ku mo do gbe ni re ni ku do nu yen si kan ri ho ma o nu ero jijo nu e joro biblu me do ta ko ko le me o bi jare ma o le bo zizi wa me gbeto le mebo mi re mi na na o ze niyan si mi na le go
1: memo
6: eh do da go mi to abraham si ta go kwa o ya go de e gbeda mo to gbo e be ka ze suru bo to na mo mi na bi o ku bo mi to do eni kete eni ma si ko me o eni jura si o when dey sa o ku bo jo nyun ena jura e bu na do ni do eni kete ma si ko me o do buna be era zewe do do ma o si nene o me buna to do e ko ni buna do buna pita de le ni kaka ai jai bo nyon na na gboro do de le de go we bo na do ni do ma si ko mo ma ndo ndo afo de de afo on ku ka tun de yin gbo be ayin gbo le o eni tekle bo e ze bo do mo ene le le bo e ja no de ko e ku blo ni e ka go do ni e no bo e gu no na le do ta fo me ke
1: eyan nwule wi de na ze yone
6: eh nwule wi de na ze yone na ze gbe do do ma o si ta pipi me ta un buna do e ko ye ko de no ko go de no toru ye ko biblu me le o na kwita to ni na we town de ya ma o blo be ya misa no ni ye o na kwita ko le to ni nde o jo do ye gbe no de le ji o na to kwita me no kwe bu kra do mu na re ni tekle bu ma si ko mo do ju mo to e passe e ka passe do sara ji de passe da na na le ji do to gbe e na le do mo be do mo e kra se do do kuno aye gbe no me tu ma ku ma ku le o e na de do ku ogo
1: eyo
6: me si
1: e na ter mi sin khai me mi yoro mi sin e do gbe nu ye me do win ri nkan me don le bi se se e do mo a fo so ka gle gbe o ni we na yin bo he he to nu e asi no me ti ka di e
7: ni do nu bi ti ra de mo
1: nkan mi tan si no
7: Ela
1: já me deu uma
7: ajuda, eu vou ganhar me
1: Mhm.
7: É, na kwa fofo cheni o. Don wa e fa ga e na fa ti cheni mi me yon le. Don ai ha wa na je bu na ndo bu na. Den ya do ni do ni fu ju le fu. Wa na do ku ye bia. Ta ka wa ina ko. Ni e wa e na do na se do ba o do su ti o ne de mo mo ku ti ai su ti ni ni. Do ni e do mo e ni a ko tan bu na ndo a. Do yo ni o ni ji do e mi na do go ni mi kwa. Who then to win a boy, Mamma, in the Hopia? I have any no more. You have your pleasure in the Mohunen is war.
1: Ene,
7: oh, sooner than that. Yet I told her, tell it to me, tell it. I got the wooden book bear. But I will wish
1: it.
7: Oh, then I don't go in the land. I don't know.
1: Not you know. It's a kind PSG, Mel. PSG, me.
7: Yeah.
1: Edo moni be jeme.
7: E jeme kwa. Edo anya dogo.
1: Eyo.
7: Ewo de ni na home test mu weblo ni de obia.
1: Aha we no bo mu problem mo koton.
7: E na mo edo pia ze to mo edo jeme mo. Ya ni pe ni kan ji da ni si wa ni mo koton a ji sere fo.
1: Aha. Ene.
7: Mo era don.
1: But for the one with the bonum, the name can I hope on cotton wool?
7: Well, you know, you said, oh, demon, no more called the demon cotton of me or Sida. I guess you come back, Mariana, go to me. Yeah, I don't count it, I need to go. Eh, I'll go, Massy, and I say.
1: Hey, you. Hey, you. Ena chere mbisi khaime mi yoro mi sine asino ema hupati ama do wuni wile si evla fwa ya bona do imame do eno anye ya khe do nu asito me che kadiye
8: ayo do re
1: nka fote bi yo
8: nya ne ho fogo
1: nya do kanji maya
8: o yo yo do do shakoba bulu so gogo
1: mi mere gogo ton le kalo
8: o nya mi ni pe de kanji wo ba mi ni pe dura mawo
1: eyo
8: o nu pe vide dio mo friend yen e do mo yan so lo ni te pon bo mo fide wi a lo de ye we no lo bo be ko lo bo do na ko
1: yege
8: ye
1: we no e we no to send o ye we no we no to send o e ni no gbeji
8: bo de ka jo mo yen wi yen na do na bo yen na mo yon bi lo bo e ran be to ma o lo me e no o e me mi le we ya dane e me ga ye we no we ya dane e na yi lo yon lo bo na do ko epo
1: e ya ko de e ya tugo e jare mi yoro mi sine mi na si no do polo bona le ko wa hole nkan ton ji e ma hun pati don me
7: don mo ba ko ni fon
1: mi fon da gbe asi don komi ton
7: ata ma ko ko sa ni gbe sa ti te kam
1: mi sa ke te kam ton le ri e si die die ne kan do o
7: ujana ma
1: a khane e yo gbe opolo di pepe
7: Mammy,
1: I see you. I see you know
7: that
1: you are your
7: new way. Yeah, yeah, honey. Oh, yeah, I'm not. You don't come on.
1: Mm-hmm.
7: He said, hold no cradle. He has only born me before the mission. Makaji was Makaji. You can't come and see me. I'm on many talk at the day. A few minutes after they go back from a new ways on Abby. New ways on. Don't you get a person? Wa di manya da fu lewo ya kona do bia mi ya wa di na tesi bi de pon ne ze wo mon gbanu kon ya se ho de na do ne ho de do ne sin mi mawe na wa do ne do ni do wo ma mai di di de ma ka mo mi na do ho ku di ho ne ni mai wi ro kon o wi e na ha ya ton a di ne wo fu do e ma do ya ba se o ta vera bi me le ko lo e da ha mi ro do kon o me ro ko go wi de be ran ti a wi de na do ho ne de de e me di di Near that way, but now we are here now far. You might put it over the blue man, I'll have far be. When I yet have one in the Bianca, well, now I'm not going to be a whole new who has yet a new phone with me. Don't let me let the wind, I mean, that criminal, you can explain the letter, and now the general called the world, and now look at it. But I have never mind about one in our city. Then I saw a whole bit of German for the
1: moment.
7: Don't let do I tell you?
1: Hey Zandi, I see no. Minale kwa kuhaji yo Izaki. Iwe azi kuwasa mumi. Domejili yalo temika zihuru na eji. Milo khesiji. Mikutun limi ado kuli. Kotonu asi emiton gmou. Asi emiton. Mikwe kuo yi uli alo. Lobo la supo asi kbo siyan yi. Lo khosa. Hudo po do kuwa ton. Hudo taton. Papa. Bon arrivé nando yi. vi de kuna do mono mi do khoy mi ton sao dole mi wa sa foka do gelegbe mi amon yon de voro to khome ba mi po yon mo ko ton po tui tui tui yo e nan do bo blu e kaka bo gbiru kwa sun bo yon mo ko ton ando mi do menjele zan de ti yon mi na yin papa me eji do ni do nou ton so e leji an papa alo kwa te mi le kako wule lo khase mi ton do khosa de bo we ko da pa nu ede le do menjele nan no gbeji kaka soje gbada ko gbe igbegbe ko mo nkan ton ni mi kana si hurugun eji mi na gbo gbenu me mo khode mi da benjire ni jo khole nkan ton do vla foa nkan te kana we ma mo nkan ton di do eno yi ran nkan de do we ma me do a khoso gan don bo vito we no la mo nkan mo we ma mo nkan ton lo ran sign mi na gbo ze kho nu mi ne vo vla foa e o ko te mi na si hudo no ase mi to do khosa bo ase mi to mo na si khome lo bo gbe mi donu me wa kale ko tonu me tikari
9: hello that's all about you
1: nko mi ton asiye don
9: ye am da ton le kateri ni ya mi ko komi na fa ku dai gba gba da fa
1: a fran kun le di mi se gbeji pe da asiye don
9: eyo
1: eyo
9: wa
1: hore mi do hore mi
9: da ko le
1: wei
9: ma do holo na asiye don gidi gidi mo blo mo to li se ro gbe mi do asiye ona du ka pe de
1: ganji
9: ah ni ma ya ni ma claim mo do ho ne blo mo you know na ha problem de bua ai ha na do to bi bai bu na do chire kon de go bu na yan de na bi bai go ka ka ka ka ka ni ma ka so gbe ho lo blo e na bai go ni sun si ti ai ha do jere sha ni sun si ai ha do bai
1: bo e na no ho no chi chi wa na si ton vla fo ya mo to era ho ni ya ko na lo gba ni vla fo a vo da ho ni ya
9: e o e na wa do ni ma amo mai ha kun mo o mi me yon le o mi ma ve su mo ne me nde le ro akin blo je gbo ji blo za u nu mi ta e de su na yon de na blo gbo cha ma o kana ba fifa de mi
1: ami ni che e na che nu asi no sin ha me mi yoro mi sine to gbe nu ye me ro zunja pe vi da ho bodo todo bi bra jwele bi sese da ben jere yin kudo be jino nu ho re nu ke ten ye ton do nu we asi to me ti kari
10: o le mi de go
1: ja ja go
10: u sa te o do be o ni le we o
1: eh apade gbe o
10: apade na ye na jera mi o ni le to ne mi sine de so de jijo to fili fo so u gan ye le ton
1: mai mo a Wa dogbe nu ye me ru apapa ka meto le bi sese nu mi asina wa kalo kan fi ye me jino to doro mi ti kari e do fuka fuka to mi
11: hello
1: me ne me kore gbo asina
11: bonjour mon analyst
1: to nu mi to ya asina komito komito ananu jojin nu
11: oh
1: komito vla komito mo vla fo alo komito
11: le quartier de sumer
1: komito de sobandi
11: kodo anyesa
1: kodo anyesa eyan mi hwa jiru mi
11: no ba do me bi se ko cha uto no gbadana mi
1: ahene eyan
11: denya mo ko ene zo ko ta yo gbe suru ma do directly to those who are wearing Apollinaire. If we got to talk about marriage, so what is it? But now you're more fun, Kakan Puewe. So that way, no kind of food, cast it or Kakan Puewe, where do you with that? So now, Jessica, now we know I'm a whole movie creating. Oh, me, so no, do marriage has it on the world. I thought, okay, it's to my wife. It can't be mouth in whole air. Any, no, I homer that it on the air and we don't see the air and I do. Ain't that bad. Donc il y a un autre point. Mais Maria, il veut pas cette manière. Elle en a pas tellement.
12: Marie Thierry, nous nous faisons.
13: Nous faisons Gandhi.
12: Mokudu Asamikan.
13: Asamikuno.
12: Nous nous faisons à ce bateau maçon à Pomaran tout bon aussi à Tchamé.
13: Quand même temps.
12: Maman, nous nous faisons.
13: Mais quand même, il y a ton héros, les mecs, c'est où le bon?
12: Bon, nous nous faisons un type là, où est-ce que vous avez fait? Nous nous faisons un peu de temps. Bon pepe ko ya ton ma o tendo do mo ti ko dene ne no eyi to go do da e bo ni ko ya ton na bro return da de ja e na da so ro gira bra bo jo do bra bo bra ro da de bo return bra ro ko ya ton den pa o bra bo na fo da de bo ri to go do da le da ni but eni o din o do ko do ma o ko gbo ma o si aso mo ni gidigidi ne ben do jam ma o ko din bo bo ti turu mo mo gbo mo din wo e tun yo oku ato bebe ku ato ma otendo musiku e lo ka jogbo mo ti be nejiri e so lo bo toku de pori ko yo e de tan e ma se fo pe lo ti mi fi ko be ne o ko do bo de o ko yo pe yo da gro gro be lo na ro nyo ku lo bo so lo bo jura me lo bo so bo de je ma mi e du o e ne so in problem na ko ti se ma ko e na gena tere nu e ma e ma ga ja bo do na me de ne o bu kan no bu kan e do ni e ba esi ganja bo dura me de gidigidi gbomo a e ya go ji tan we esi ga ya ka bura no we ni kona ka na me lo fu e da yan bura de kona ka na me lo fu mi de mo ni ko bo de ti na ko yan ko de gbo ko no mo ni ma di ke gbe de bo ra ti gbomo de bura wa ya ka mo re e ga yin e ga o se gan tan mo me ra ya ka ru ti bura wa je ko lo do kuru pu ko de ya ko ku go do na de ko ka bura yin ku de ni kwa na we lo bura ko ku gude na ko ti ba no de e na si gan to ko po na we lo gbo e mo a
13: Meo asogba Isaac eyoro mi yo lo sin e bodo nu ase do mi ye sin azo ulise do ajon kan me don do me jile mani bulun bunu yonu were o yin do pe po lo bono nya mo nkan ton sin khosa nu eyin bo mi le mi do bi obi o eleji do nu me ase no me te kari
14: do nu mi da gba pa do gbe me da ta
13: gbe bi gbe nu mi
14: me he ta ulun sun ja
13: ni ne
14: no e o jaso Isaac yo ma weno na ma weno ma maka na weno tapa ni ma o go ti o ti na no gbeji ma o e so wa I do no ma to a
15: bodo ayi mo koton tre ko e do na ta ko ni yo ni ore a lo tun tun go agbe debu jo e no tun ma a ho tun tun o se do e no tun o ko e no tun alu ba e do na ta ma se tun bodo nu mo koton che bo ni yo no lo ni ke bo ni gbe na bo nu e ti bi yo ni se yo bo de so ju tun yo so bo ni yo ke yo no ni ewe ni mo nu o ni be na wa kon ni a mo yo nu e ka lo me o e e je tun ni ma o be ma bi pa a ku e bo e ka to be de fo su be
13: mhm
15: ni do se kre lo yo nu o so o ni ne se yi se fo nu nu ja li o ni bi e se yi bi o bo ni ko ma o na le ne ye do se na le fo le ji
13: eyan
15: eyan
13: Et non, Jeremy, c'est nos signes, Jaime, Miro, Missine, François, Huedano, Sin, Hogbon, Don, et Domingue, Mito Bruno, Bip Radio, Hontonle, BCC, Légis, Dolé, Wendo, mon coton, FIFA, et en bio, nous, Wendo, mon coton, Boassi, et ainsi, Bon, Yan, Lincoton, et non, Tadi, Eco, Indicato, et Légis, Dolé, Nizé, Walla, Dagui, Bocazé, Mero, Sin, Aï, Bose, Suno, Glebino, Sin, Aï, Lubodo, Holy, Cotona, Limagbe, Nunwe, Mon Honipon, Bido, nous regardons au hasard des sommets, les mains jetées pour bédou dolé, nous assoyons dehors, nous voyons bouloualo, bêta téton laisse à parfois bisécé les dix, donne-nous mais assieds toi, mais t'es cali.
16: Allô Big.
13: Comment est-on assieds
16: toi? Non il a mis le aïbé honoré.
13: Aïbé honoré.
16: Même
13: garé bon. Mais nous d'abord faites mieux le missing.
16: Mieux missing à Jabou.
13: À Jabou quand même donc.
16: Carabi quand même.
13: Mieux le mipon à mais.
16: Et
13: on ira dans le fond en
16: Merci beaucoup,
13: Monsieur Apollinaire. Mais
16: quoi tu nous mets? Oh, quoi, Monsieur Ayer? Oh, il y a Isaac a été mal au
13: tampon. Il
16: était pompéré.
13: Il
16: était mal au tampon et quand il était mal au point. L'eau, il y a
13: un homme qui a
16: un soir, pas de doigt, pas de doigt.
13: Même moi.
16: Pas de doigt, Pas
13: Eh, quand on s'accorde, famille est pour, quoi doit aider les yo.
16: Quoi, famille ton est non point. Quoi, famille doit être non point. Famille doit finir du boy, il voulait l'autre. Eh, mon ablou est derrière, et si il coupe, et si il coupe, non, pas qu'il y en a un boy. Il coupe, vinatino, et même poto, il n'a pas quoi, je nous tente, les chubou ablou, ou alors. Et non, blou, mon pédé, et des fois, il y a un bon bon, ça pour nous. O sabonu non be kan ya chero pobo igbaro maugo
13: mhm
16: e ya chero pobo igba so on se mari pour le pire pour le meilleur pour le pire moedo mhm e ka imo roye gondia
13: eyo
16: donc eni kan kan bo sabonu non eyo no ise niyo na gege na na ka ise niya
13: Il n'y a pas un bon dodo, il est éteint. Bon, voilà, il faut que vous vous rendez compte que vous vous rendez compte que vous vous rendez compte que vous vous rendez compte Vie, Domingue, Yalin Coton Dion, Assi, we could a pair, Nemedi, and I asked you, Willabu, Hossa, Bomaukana Blow, Boy, Yeme Willabino, a Conton, Ben Antoju, Ye Legi, Donu Merci, no Metecari.
17: Hallo, hallo, hallo,
13: I see no Donu me.
17: Hallo,
13: come it on.
17: Conton Felician,
13: si,
17: si, a papa,
13: a papa, come it on. Metecari Bombo, me don't see no.
17: Eh,
13: eh, eh, eh, eh, eh,
17: eh,
13: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
17: eh,
13: eh, eh, eh, eh, eh,
17: eh, eh, eh, eh,
13: eh, eh, eh, eh, eh,
17: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, ni ya gboji e juro bi lo ni na juro me ko eto ba poro to to hwe to ni onu asin no hwe to hwe we na ti jan wo na zeze na ni onu o wo na do ho ne kakakaka de di do ti de me na do di do do do e gra e do na ni onu de ba che ro ni ma wo go e ba che ya de je mo go de ma ko de ho na ni onu o e ba che ya nu da gbe we blo ne do bo yon no ma jo asia e ma ka kre yon no e mo ko o gbede e ri ma tun ba ra e ra tun yon no opo donc ne kha ya ko na yon no e ti to no fi we kha ya ko ne lo karavi e ti se to no fi we kha ya ko ne lo ko bonu bo pe nu ku yon no o e ma jo e do pede o e mi ko ji na me di o ti se e do ro me di o ti e fi e ti fi e to ye ni ma po o ni yoro me ko ka ti e to le kweton toton kweton toton kweton ne ni jija yin we kana do ko na e ko sisipo wo na do bi wa danu ne ni soke ni wo ya me ne na kon ti bo ye de su na mo bi bi mi tun wa ene so mo ye ni mo do de ma o blo bo nko ko ka no ba ti tegbe de ma o ba igbo ni mo ka o we so mo do na do ko ile ona mi
1: e na tere mi asiro sin ha me me yoro mi sin e e zande oh ema run patin horo ko ka ro ti fineme nyonu ero to ko meti yo ene mo ko dine asuo ina ponoti bo meru to ko me yo ina divi hwe jobo ina do ho run asiton do ho sawea e o ho na poro nu hwe jobo ho ina ni do to vla fo ya do mewi to me dime ko ka ro be ni kuma di fi do run asiton me ti ka di ye
18: oru e ba do to re
1: nkan ko ti bi yo
18: o yo na yo mi no ko en salam jon ko gbo
1: son ko gbo mi ho jiru mi blew
18: a do to le ho kwen kwen yo we ne o sele wa ke wa ke gbelo gbe do nde ni no do ye ma da si awewe ye ma wa le gbelo da mi sa wa bo ene ke gbe gbe bo mu wa le wa ke gbe bo ke gbe gbe gbe ji ma mo we e ka le sele be ma ne ga ko ye we o ma le be ga mo e sele be
1: Si
18: ye ga do ko lewo ya tori na tuba ko mesia e ma yi pase re go do e pase go be je din pase aja din le to ko ame re ba do ne yi ko do pase na ko to re mo
1: ha e
18: ta na ti bo e ko me na go re fu e go be we na je ko dia me ji me de me yo ni lo bo ra do ku go to bo ne ma o na ku boda gbe gbe se ro ya se among ga mo do ne kwa e kwa viji gbe dada o era di vid da o gaga bo ni gbe asisi e vie de wera won le ko awo eh sisi e vid do ko re je re wera ko bo wo ra di vid da o
1: eyo
18: nda bo mo tro kan
1: jo era ter mi sin khabe mi yora mi si e no pa sa to mi khulu me ho khe khe to nu e asi no me tikari e
19: allo
1: ne me ka fon mo ro to re kan me to
19: dere ti mi ko dia
1: nda gbe
19: eyo
1: asi no yan kan mi ba choran pere ho e
19: alo
1: oni
19: re to a
1: ho ne han e mi ken de uru
19: na do nu e po che li sa ko do u te cha ko ton ki o do ko mu si un bo oni ya sta ko me po che ko li bo ke ko ni che tu to po sta ko na sta u lo ko ke e che mi sa la ma to ko e e ka ta ni ma wo bo ka ton o pe ko ki ya non me caro to ho me bo mo po ni no ma po ai po ti ta ni ma da to ko ti ne o ni ha to ko ta ta ta bo ni mo mo ni to ti u fe to bo nu a ba fa ni to ne no e to to pe no to pe no mo ti ta ni le bo nu ye ni ti cha ni bo nu e je ko to ti to ne kana je ko to mo ni to ye ni to to ko bo mo me ko de ro ka ti ele bo ni ye ni ti ai da te ni Why not the water to copy part of my last time? The mountain was coming on the water to get an answer. None but that was so for me, and I said,
17: May we take you with me? Papa would have no one in that night of the castle. But one never wanted to have a whole new niche, Lord, you know, for a keep on a solo talk in it. So by now, we're going to have a demo there.
13: Mama Prezu. E ka mo di an fo so ka glegbe o nu wena yin bo na yin nu nda gbe vla foro sun lekun vla fodi an che.
17: O wa na yin ka un bo nu o fe position la di ta ko de sun. Sun la wa o mi ta pa mi me sun la wa de to.
13: Ye me sun le ye me sun le. Wa ibu wa wa ibu wa wa ibu wa.
17: Pa mi sa pa me di ja.
13: Do I for do come a from to be? Bejinonu Beep Radio Emmanuel Humpati Apollinaire Balotori Owen Hun Ey Wedevonu.